sa dating karoon si Gordon. Sa puta ka sa buena carrada. Sa mga kumisantana, kumisiyo mas kibesta de ti. Mas ay kasalido, kalino, kaldudo, na bonita.